chine dina me ho sene awote e free me recently ne me ya ho se wadi obiare ha moda eji onua wutie me be se me ka chire o se enya wo na nyame de wo e be sha se nyame onua ha moda o ma wo nye enkrofo onyo

0: nyame abra na mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano peja mani hwe so no onyame kuwa mi na wo shame ni mo nyame na se ne o ye mi seyia o pa
1: connect 97.1 FM.